anda ka mamuko ng manyakiti. O dyan niya patete, gusto mo na pinpikirakan, 10 kalimba batang batindi ang nasa nasampian niyo. Jahat ng sanasampian niyo, baik ng sanasampian niyo. Jangan, jangan gusto. Pinatang ang paman, inipaman, anak kampang, pinatang ang paman. Jangan, o dyan pate, sudah.